Angan ang buong bar no mangsak, siya nga urmanawas no mangsak. Siya urmanawas sa umay bubong. Ah, kailmun niya tananaran klik sila nung gataan na susakay menuna. Lasa kang zul sa opong rantik, lasa kapata nga sa hula penunga. Siya sa mga kas natin rin, kibut na hinangahat penin. Hanawa kurem niya fa nang eker na leki sa afsan laban, pe hau fuste na marne niya kwenin. Huye!

rang sa teong manlika kay tun. Lahat na rin ang andulang. Arasa misbig teong upahay ni Ramahem na panlasa. Pantang tingwani na ba sa munengan na nilapag kang buwan na sa munengan nurang. Palintang tingwani sa runengan na alaw kang sige niya umang sa panin. Pangrinin ni panbatay tayong soval panbita kami ang su. Tena marna. Mukur ferian retuang.